ye wo problem wa toto o sie awrade asem wa ye wo yesu di mu o prayer mashaya nikapaya na bashara rapaya na bashara ya mo shapa le makapaya tamaba ya baba ya tonda ya palabada rapaya na balabaya ta ya baba na balabaya rapaya le makapu wa tonda le meya ndorra balabaya tamaba ya baba shanda na bala le makapaya ndorra balabaya tamaba ya baba shanda na bala le makapaya ndorra balabaya ta le meya ndorra balabaya tamaba ya baba every marata to shout that to me.